ekai venati 56 ay welawa lakada all time bits chami api ape palawini paya nima karala devani paya nay hadanne 0.7 0.3 93.5 93.7 message ekak yawala tiyanna.